Gọọmenti etiti na-ekwurịrị mkpa ọchị gọọmenti kpọrọ ọnọdụ ime ka akwalite ụgbọala ọkụ latrik na njem ụgbọala dị mma dịka ụzọ gbadoro ụkwụ n'iweta usoro ọgbara ọhụụ na ngalaba njem ụgbọala mba Naịjirịa, nkwudosi ike ngalaba ụlọọrụ nrụpụta ihe na ịkwalite amụma ọkụ Green Energy Agenda. Ekwere ya bụ nkwa n'oge mmalite ọgbakọ ndị otu Electric Vehicle Association of Nigeria, EVAMAN na HFO, emere na Abuja, ebe ndị obodo jibiri n'ọrụ gọọmenti na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ụlọọrụ nrụpụta ihe n'obodo mere ka a mata mkpa ọ dị ịrụkọ ọrụ ọnụ ibuli mba Naịjirịa n'ogogo dị elu ịbụ ejesi ọgwụ n'ihe gbasara njem ụgbọala ọkụ latrik. Onye ozi Director General nke otu Presidential Enabling Business Environment Council, Zara Audu, kelere ndị EVAMAN n'ụzọ pụrụ iche na kọwa ya bụ ihe ka ezi amụma ga-eweta ezi uto na ngalaba njem ụgbọala nakwa ezi uto ihe nweta akụnụba mba Naịjirịa ga-adịgide adịgide. N'otu aka ahụ, onye ozi minista na-ahụ maka nrụpụta ihe ọhụụ, sayensị na teknụzụ, Kingsley Ude, bụ onye National Coordinator Ngalaba Strategy Implementation Task Force maka Presidential Executive Order Ibiam Oguejiofor nọchitere anya ya, na-ekwusi ike na gọọmenti etiti kpọrọ ịkwalite nrụpụta ihe ọhụụ na mmepe teknụzụ mkpa karịa ihe niile ma bụrụ nke ga-apụta ihe nke ọma site na mgbakọta aka ọnụ ụlọọrụ gọọmenti na ụlọọrụ ndị kwụrụ onwe ha. Onyeisiala mba Naịjirịa Bola Tinubu bugakwaziri aka na-achị Ogun steeti Dapo Abiodun okpe ekele na ncheta ụbọchị ọmụmụ ya, ọ gbara afọ 66, na-etokwa ya maka ezi ọchị onye kwuo uche ya na akụrụngwa mmepe ọ na-eweta na steeti ahụ. N'ozi o bipụtara, onyeisiala Tinubu kọwara Abiodun ka onye bụkwa onyeisi oche otu Southern Governors Forum dịka ezi onye ndu, kpọrọ ọrụ ya mkpa, bụ onye amụma niile na emume ndị ọ na-emepụta gasị kwalitegoro ndụ na ọdịmma ọchị gọọmenti Ogun steeti. Onyeisi ndị a Chief of Army Staff YD Shaibu enyela ndị a Joint Task Force North Central nke Operation Savannah Shield ntụziaka ime ka ibu a megide ndị ntọ, ndị omekome na ndị ọzọ niile na-arụ ajọ ọrụ mmebi nchekwa obodo, kachasị ndị na-arụ ajọ ọrụ na mpaghara ugwu North Central Region. Onyeisi ndị ahụ nyere ya bụ ntụziaka oge ọ na-agwa ndị okwu na Sobi Barracks Ilori mgbe o mere njem nleta mbụ ya n'isi ụlọ ọrụ Joint Task Force dị na Kwara steeti. N'ozi, onye acting director ngalaba ndị agha na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze Apolonia Anele kwupụtara na Shaibu kwudosiri ike na ndị agha mba Naịjirịa kpọrọ ya mkpa ịrụzu ọrụ oke n'ọrụ dịrị ha ichekwaba ndụ na akụnụba ụmụ amaala mba Naịjirịa na mpaghara niile sọrọ ya bụrụ. Akanachi Enugu steeti Peter Ndubuisi mba na-ekwuriri na ọkpọrọ ya mkpa ịga n'iru n'ezi ọrụ ya dịka ezi onye ndu. O doro anya usoro n'ụzọ ịgbazi ndụ na ọdịmma ụmụ amaala steeti. Mba kwuputere nke a n'oge ofufe nru oke ekele maka afọ atọ ya iri oge ọ banyere n'ọkwa ọchị, na-ekwe nkwa na ọ gaghị agbarapụ ezi ọrụ ọ na-arụ maka agamniru Enugu steeti na nchịkọta ọchị agba nke mbụ nọ n'ime ya, nakwa ngwa ngwa banyere ọchị nke ugbo abụọ site na nkwado ndị Enugu. N'otu aka ahụ, Ọkammụta James Ene Nwannaji bụ onye ji ọkọlọtọ ndị otu ndọrọndọrọ ọchị Nigeria Democratic Congress NDC ịzọ ọkwa gọvanọ Enugu steeti na nkwadobe ntuliaka General Election ọdịnihu. Ene Nwannaji bụ onye egosi na ọ bụ ya mere mmeri na ntuliaka ha mere ụbọchị taa bụ Friday, ekopụrụ ndị so ya wee zọ ya bụ ọkwa bụ Chinyeaka Ọha na Gilbert Nnaji. Ka wetere gị akụkọ egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.

Chita nokabuno lambasuzi 94.5 aban radio kako wasebragi na koke gregu ndi otu egu bolu Kwara United ebugala ndi egu bolu ha ndi lekota coach ndi nkwado ha na ndi obodo jibere na otu egu bolu ahu nnuku ukpekele netu ha siri kwechiri ka ha ghara idawisi chuo onwe ha n'ogbo nebe igbo egwuregwu asompi bolu obuladi. Kwara United gara n'iru gosipụta obi aṅụrị ha nwere na ha so alọghachite na asọmpi Ilori agba nke na-abịa n'ọdịniru dịka ha na-akwadosi ike ịgba mbọ mee nke ọma. Na Control Ndu Bekee Kpọrọ Entertainment, Nwamala Mba Britain Nigeria na-agụ egwu ntabire Joseph Adenuga, onye ji Skepta mara, ekwupụtala mmetụta ọ na-enwe n'ihe ọ kọwara ka mmụbanye ekpe ikpe ziri ezi n'aka onye njọ na mba Nigeria. N'okwu ya n'ihe onyonyo podcast, ya bụ onye kụrụ egwu Bad Energy Stay Far Away rịọrọ ndị ama ama n'obodo na ndị otu ha biga na mba ofesi kenyere mba Nigeria aka gbasaa ozi mmegbu enwetaghị ikpe ziri ezi napụ n'egwu na mba Nigeria. N'ebe ka a ga-ewete akọwa n'isi njedebe ma tupu anyị apalie n'ụwekwa isiokwu ndị ọrụ anyị si akọ ọzọ. Anyị wetara gị na gọọmenti eti na-akpọkọta ndị na-eli ego na ndị nrụpụta ihe maka ụgbọala ọkụ latrik. Onye Chief of Army Staff na-enyekwazi ndị agha iwu ha kwalite ibu agha megide ndị omekome na ndị ntọ. Ha ka na-achị Enugu steeti na-ekwekwazi nkwa ịga n'iru n'ezi ọchịchị obodo ka ọ gbara afọ atọ ọ nọ n'ọkwa ọchịchị. Maka akụkọ osime na akaebe, biko kpọọ anyị n'ekwentị 0916457-7098 maọbụ ịbanye na webụsaịtị anyị na www.abanradio945.com. N'ahọ emepụtara akụwa na bekee bụ Blessing Onachukwu na mụ onwe m onye tụgharịrị ma gụpụta ya bụ Ifeyi Nwa Ogbue. Daanụ maka ige ntị Igbo bụ Igbo. Matakwa na kịdị gbara gị gbara nwunye di gị asịrị ala demenụ.

0: afọ ijozi a, maka na afọ ịtọ abụrụbere ife gbara afọ ịtọ n'ọkwa ọchị mgbanwe ka ọ ga-abụ ịkpọzie isonyela anyị wee gwa anyị ka isu efu ya bụ ọnọdụ na ọdịniru, maka okwuchara maka ihe ndị megasịrị gola eme n'ife ndị ka na-aga n'iru na ndị ife ndị aka ga-emekwa eme n'ọchị gọọmenti a. Mba ga-achịkọta agba nke mbụ ma agba nke abụọ na site na nkwado ndị Enugu. Ife ndị a niile ka a ga-etinyesi ọnụ n'ụbọchị tata, mana anyị ga-anụgodo ọnụ Odoziakụ na Oriakụ na Ọkpata Akụ na onye nhazi akụ Obiajulu Princess Ugo. Ihioma, ị na-anụ ọnụ anyị?
1: Ihioma Adịdị.
0: Keke ime.
1: Adị m mma. Ọma gị.
0: Ọkwa nne ya. Oute na irute nwụrọzi na studio, mana ihe niile na dịcha mma. Anyị ka nwetakwala gị n'ikuku. Ya na tupu ị bata na anyị na-ekwu ife gbasalụ ọnọdụ ọchị gọọmenti Enugu steeti dịka Peter Ndubuisi Mbamelu melu ife dị na ije uke Ekene tata na ọgbalụ afọ atọ n'ọkwa ọchị. Anyị wee sị ka anyị nụkene ọnụ mmiri okwu gị. Ero ga abatara ya bụ ọkwa ọchị luo n'ogogo anọ ugbu a, ihe nwere ike ikwu gbasalụ ije ozi a tupu anyị nabata ndị na-ege ntị?
1: Adịdị, a na ekene gị, na-ekenekwa ndị na-ege anyị ntị n'ehihie a. Adịdị, ị ga-ama na ịma olu m ọfụma, ị na-anya ifu na olu m anara ada ka o si ada. Maka arụ ike.
0: Arụ siro gị ike, anyị
1: ghọta. Mana ihe gbasalụ arịtọ onye isi na-achị Enugu steeti melụ tata, nke anyị jere ụkịa na ebe Enugu steeti na-achịkọwa ụka maka ihe ọbụla na-eme, bụ ihe mmadụ na ihe onye dịka m bụ Chukwu n'anya ka gọvanọ anyị siri efu Chukwu n'anya ama nchọ ka achọọ ma achọ n'ime ya. O nwebụlụ ihe nye Chukwu otito na mbụ na gọọmenta na-agbanyeghị ihe niile a na-akwaka akwakapịa kwudesiri ụkwụ ike n'ala. Na mbụ, mgbe Pita Mba bata bido ọchịchị, ọtụtụ mkpa ihe ndị o kwu na ọ ga-eme, ihe dịka na a ga-alụzi ihe ndị ụfọdụ, ihe dịka RCC, ihe dịka hospital 360 bed hospital, ihe dịka primary health center na 260 wards, ihe dịka ụzọ ma n'ime obodo ma n'ime township, ihe naanị n'ime. Na mgbe ọ na-ekwu ya, ọ dịka ofu n'ime akụkọ ahụ a na-adị akọwa. Ndị ụfọdụ na-asị, mgbe ya kwuwelu, ọ ihe ndị oyibo na-akọwa political promise. Na ya ekwu 2023-2024, efu na mmadụ akawala ahụ wee detuo ya dịka akwụkwọ nsọ siri ekwu, wee sị that you should write vision and run with it. Ndị ihe ọ mee. Ọ dịrị ya n'akwụkwọ, o nwee dị ka ọ na-esi ya ofu na ofu ofu na ofu. N'ahọ gara aga, na mbido ọnwa, o nwere ebe nde n'ime obodo na Nkanu East. Mgbe ọ ga-eji akpọ ụmụ nwanyị ofu n'ime ndị mụ na ha ụmụ nwanyị nọ na ha chịkọba ihe pati, o sara biko ya bịa bụje n'ebe dị otu a dị otu a. Ihe ọka precisely, o nwee sị hee etu aje chịtakwa buutu ya. Maka na ebe nwa ya na-esi akwa na-eje skuul, ọ kpọrọ m afọ ụlọakwụkwọ nwa ya nwoke ebe ọ na-adị eduga ya, na-enwe ebe ọ na-abụ ha ruo iwe kwụsa awee na-ekwufu ụlọ na mmiri mgbe gba ya nkịtị, maka na agwa m n'ụzọ adịgbo. Mgbe gba ya nkịtị, ekwulọ m nsa ngwa chịtakwa buutu dịka kwado ejita, nwee chili buutu, mbute ya, otinye buutu na moto. Anyị ejegide, gbaa na-ama ihe na-eme, anyị elugo n'ime